ki gbogbo olugbọn mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbọn mi ati lati gbọn mi ni kutukutu loni ojo Thursday ojo ketala osu elekejo number ti o se pin ninu odun 2026 awon number ti o se pin ninu odun 2026 eyin ayanfe e mura laaro yi pepe yo si tun pon mo lori Facebook omi wa di number 4 loni egbe body yin ma egbe body yin sa Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank temi dire market gbagi titun ni ilu Ibadan and gbogbo eyan omo Olorun te ngbo mi ka ka ki gbogbo Sona Church e dide o afẹ mọ ese ti gbogbo se nje ti Olorun o nla anoint laaro yi ko to wa di pa wa si convenant meeting loruko Jesu e mo bon bi pepe ki nje to so nkan kan e mo bo wa do bale wa kunle se ri laaro yi ma kan mo gbe oro awon good news awon ti Olorun ti ran lowo bi ran lowo ti wonu aye won wa o ni ma mo gbe leyoko kan gbogbo se nje ti Olorun mo gbe nbe lana ma tun gbe we loni na gbogbo se nje ti Olorun so ka to se nkan kan e ma bo eyin wo le fe bo Olorun dowopo laaro yi abe ti ba dowopo to notice pe o bere si si o daada e wa do bale nbi pepe e ja jo yen e ja jo dupe lowo e mommy e kunle daddy eyin e do bale ko gbaju iseju kan lo engineer e pe pastor Mrs. Temitayo Odekunle

0: mo dupe fun anu mo dupe pe wo lo ran mi lowo mo dupe pe wo lo salati leyin mi ni gbogbo bi ti e ba wa mo kan gbe owo yen soke ko ni ogo ogo ogo ogo bo se yi ka otun to yi ka o si fun eleda owo anu ko wa okan in the name of Jesus Christ so gbogbo bi ti e ba ti ni anfani lati gbun mi e wa dide e ma bo kan dide nbi to ba wa e gbe ese meji si waju e ma bo nbi ti radio yin wa sumo bi radio e eh wa kan ki hallelujah nla gbogbo yin te ngbo mi a je meje just 7 hallelujah wa kan ke sharing ti won pe ni iranlowo ju bo se ro lo Jesus ni je iranlowo no wonder lo bi so pe lowo lowo iranlowo ni igba iponju gbogbo eyin so na church laaro yi ago meje eja so di ago mejo le pade to ba si ti di 10:30 ago mewa abo o ti to gbogbo bi e ba tin gbo mi ise agbara yo kan o ase itusile yo kan o oda so le foke ka hallelujah meje somebody stand up and shout 7 hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah nice gbogbo eyan omo lo e wa gbo ntimo fe so jo to ba ri omi busile e kan bu omi die le businu bottle water tabi e make sure fe mu bottle water kan e je oni cover o e nbe bo wa ba mi nisin lori Facebook in to ro ko la ba la wa bayi o nkan ti yan gina so to ba ti di 6:30 la ro kutukutu e gbe pade mi lori Facebook TikTok especially ni YouTube e gbe pade mi interfere se laaro iya to gedegede nbi o ba duro si mo sumo be o e wa gbo nkan mi ni waasu kankan laaro yi ma kan mo so iroyin ayo ma mo pe awon ti won ri iranlowo Olorun gba kini kan sele Olorun ba ngbo mo feel e gbogbo eyan omo Olorun te ngbo mi ni ola ola on la fe gbadua ma jemu wakati wakati ni ago mefa idaji la bere mesan ago mejila and wakati kan abo ni to ba ti wa gbogbo olu te ba gbogbo en to ti wa church come for live mission ri le mi Olorun ni ka kojo so o le mu passport e dani o le moja re dani anbo wa damajemu adua silo lambo wa gba se gbo silo adua silo adu ori oke si oni be mi Olorun se pe niyan so gbogbo bi te ba wa kan wa nkan fidile si omi yen tin ba ti gbe ogba won wa wa fi owo mbe gbaya ni igba mesan emi ni ran lowo kan an ba se nba lo yi eyin omo Olorun Sunday ni o je only communion service Sunday ni o je only communion yi se abami ni ni only communion service tin boy avele so pe mo vele so pe aseru eri ninu auditorium wa tuntun yen na lati gbe soke a break only communion and meji meji ni ma fun awon eniyan bi emi Olorun se so only communion isin agbara ta ife miss ni ati ni gbogbo sona church iyen nikan ko gbogbo eyan omo Olorun te ngbo mi kakakiri and gbogbo eyin te wa ni UK lagbara Olorun to ba di Tuesday on the 18th iyen ni pe next week Tuesday e ba mi so fun awon eyan yin e gba woli odekunle epaphras lalejo is just a night ago marun si ago mejo si mesan ale o ti to gbogbo eyin te ba fe gba flyer e lo number yi eyin te lo mo nbe je ka 19 owo mi je nfowo mi kan mo re 081 6737 kan 3443 e gbo number yen in ni o fi pe mi o kan fi bere pe e fun mi ni we le wo flyer bo se kon nanu bo kon yoruba yin ri flyer 081 6737 kan 3443 e fi ba mi soro pe ki n fun yin ni flyer mo pe mi o
1: e ka ro baba mi ako si oluwa o emi omo ajo yin olufun ke ba nko le lati ijagodo ngbo ni ilu oyo ni o mo gbe olorun alaye ga o osu kejo yi nlo pe odun kan gere ti mo retire lenu se n to dun mi nuju nbe ni wipe ojo ti mo se fend an gangan ni august 22 in lawasi ibadan fun iru eto ti te kede laaro yi pe a se second batch ni mo wa ibere mi ni ojo na si nitori ojo gangan lojo fend an mi to ye ki n duro nle tabi ki n lo si school mi ki n lo se idupe ki n lo so wi pe mo dupe mo retire loni sugbon ojo nle esi ni auditorium ni wema olodun si fun mi lori ofe lati wa fun second badge so ebe mi lojo na ni wi pe bi mo se retire o ki aro mo se ni mi ki mo je ki mo mu pelu rorun olodun si se fun mi mo yin olodun logo olodun odekunle gbogbo nti mo bere ni ojo na in lo olodun se fun mi lo si da mi lo nitori ni igba ele arin yen leyin osu mefa igba kobo won sanwo fun mi olodun o si je ke bi opa mi olodun lo awon omo mi fun mi to je pe ati je ati mu ko si nira fun mi mo yin olodun logo ore ti mi o dari nigba ti mo wa lenu segan gbogbo nti mi o le se nigba mo wa lenu segan le asiko yi lati igba yen lati august 22 last year 2025 ti mo ti retire pelu rorun olodun fun mi lore ofe lati se olodun se iyanu fun mi o mo bere wi pe ki ati je ati mu ko mo se nira fun tori pe bi mo se n pale mo lati retire awon eyan bi mi pe ah ki le wa ni te mo se ki le ni te mo ta mo ri ore ofe lati fi nkan ku nkan be se mo fun be se mo so fun wa owo na si ni eyin owu mi lati ni oja sugbon ni eyin ti mo retire tan lolohun seto fun mi temi na ni ohun ti mo nta ti mo si nje ti mo si mu nbe ah mo yin olorun logo august 2025 oje ojo osu ma le gbagbe ninu aye mi bo se je ninu ijo comfort life tori pe August 22 in 2025 in the auditorium mo si dupe pe mo je alabapin be ti mo si mo pe iyanu yen o sese bere ninu aye temi na ni gege bo se bere ninu aye yin baba mi olorun omo teyin siwaju ise ranse yin oni dibaje o e mo tan ni eni tan ninu aye o ateyin ati momo olorun omo ba mi gbe yin soke ni o eri mi re o mo ti n send awon eri lopolopo tori 2020 ni mo ti join pe yi awon ise iyanu nla lati olorun ti se fun mi mo ti n send e sugbon e ba mi gbe mo dupe o february 2026 yi ni a se bere si ni mo san owo fun mi sugbon te digba n ti e mo pe mo retire n ti e lalasi kankan mo dupe lowo olorun alaye mo bi a se gba bi mo se gba owo mi ti won san gbogbo atari asi fun mo san ida mewa mi o ki olorun tubo mo temi siwaju o pe odun kan temi na feyin ti o ti asijo nlo pelu ise iranse wema olorun mo dupe o mo yin olorun logo e ba n gbe eri mi o ipe yin o ni di baje loruko ti baba to ma temi mo ese nsa
0: gbogbo eyin so na church laaro yi ago mejo le pade to ba si ti di 10:30 ago mewa abo o ti to gbogbo bi e ba tin gbo mi ise agbara yo kan o kini kan sele olohun ba ngbo mo feel e gbogbo eyan mo olohun te ngbo mi ni ola on la fe gbadua majemu wakati ni ago mefa idaji la bere mesan ago mejila and wakati kan abo ni to ba ti wa gbogbo olu te ba gbogbo en to ti wa church comfort life mission ri le mi olohun ni ka kojo so o le mu passport e dani o le moja re dani anbo wa damajemu adua silo lambo agba se gbo silo adua silo adu ori oke si oni be mi olodun se pe niyan lati iwo road e wo moto gbagi ele fe so kale ni wema e bere to ti olodun ojiji bi garage yen

ba mi ka ro kalara omo yin lati North America ni sao shilokoloko tubo perfume ni ruko Jesus Christi o sele pe ni je amin ejo Sunday mo ko de lati church mo an so loko mo ta lu ni le pe mi ma da rowo lo se ke mo de for kan wo ta ma praise ni every Monday throughout the week mo an so mo ko mi ke oluwa ke lo de mo ti rowo lo se yi lo ma shanu mi ti rowo lo se de so pa rowo lo se mi rowo bi ti mo ti so ro yen mo kan mi bele mo to mo wa wi pe o tori bi 2 weeks ago je o se testimony e ni oni mo sin da mewa oni pe yes o sin da mewa bo o so e ri e ni I'm sorry mo se mo fo mi ni eloju ese mo se testimony yen to o ko feel like where I money lati rest mo se won lo po pe tun lo ni mo lo sun ori pe di yen ni mo wa ti mo ti sun lo mi ti sun 30 minutes ni po mi rin ki pada ne pe mi pe mo le da service ko tin lo ba bi o se ko nsin because of the problem, push a community. I came on to check a coffee, be money check lawyer. If I knew, but that's a very good lawyer, I'm checking it. In so do Kaluna, Dalu, Jimmy Pia, or Lua, until Tippy, pay 1 hour. And the Jamilan told you, you will pay me this testimony. You came to motor the Kiakia, take your daddy, or make your mama a perfume called Jesus Christi. We love you, daddy.